0: Yung naka-display dun sa labas, si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.

0: Gising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nun mo.
1: Di